0: Bible Radio.
1: Welcome back to He Said,
2: She Said,
3: The Bible Says.
1: Ayan, so ngayon po, pag-uusapan na naman po natin ang isa pang sitwasyon na babasahin po ni Nat.

0: complete, emotionally available, communicates perfectly, always says the right thing, basically perfect. Boy. Hindi ko naman talaga pinipilit maniwala sa fantasy. Pero I catch myself comparing real guys to those fictional ones. Tas parang taas na ng standards ko. Pero deep down, I'm wondering, am I being wise or am I just being delusional? Ayoko rin naman maging cynical. I still want to believe in romance. Pero paano ko i-align yung expectations ko with reality? Lalo na as a Christian woman who wants to prepare her heart well for real love, not just fantasy.
1: Ayan.
0: So, dahil dyan, ipatuloy natin yan dun sa nag-iisang single dito sa kwartong ito.
2: Ako binabasa mo, lahat kami nakangiti dito.
0: At nakatingin.
2: Nakatingin.
1: Ano kasi si Dana, may problema agad. Kami nga, napapaisip ako kung may problema ba sa akin. Pag single, may problema tayo sa sarili natin, di ba? Hindi naman, kapatid.
2: Agad-agad
1: may problema tayo. Kapatid, it's normal to be affected. Ayan, sa mga love story, syempre ginawa nga yan eh. Kinereate yan.
0: Para piligin ka?
1: Oo, para piligin ka. At isa ka doon, di ba? Sa na-market nila. Yeah. Di ba? Natamaan ka. At normal yun. Dahil yun naman talaga ang effect ng manood ka, magbasa ka, di ba? When nagiging problema, yung sinasabi mong problema na I'm too affected with it. Kapag yung reality at yung fantasy, hindi ba fantasy, fictional.
0: Fiction, oo.
1: Ay nag-overlap na.
2: Mm.
1: Paano ba nag-overlap yun? Na nung araw ba, Mau, ayan, mga tanong ko, babalik ko sa'yo yung microphone. Nung araw ba, meron ka bang mga, bago dumating si yung hobby, meron ka bang mga standards na super, talagang parang above and beyond dahil meron kang napanood, may nabasa ka, may anime, yung mga iba, di ba?
0: Actually,
1: mga,
0: ako, medyo idealistic talaga ako eh. Meron talaga akong set of standards or parang checklist ng mga qualities na gusto kong makuha sa magiging future husband ko at that time. And of course, syempre, isa na doon yung Christian. But there, aside from that, there are also other things na siguro masasabi natin na kung i-compare natin with my husband now, eh hindi naman
1: hindi
0: talaga lahat.
1: Hindi naman talaga lahat.
2: Puro cross.
1: Pero
0: hindi naman X. Kumbaga parang there will be qualities na parang akala mo sa checklist mo kailangan mo.
1: Yeah, tama.
0: Pero pagdating ng reality, dun mo malalaman na ito pala. Diba?
1: So, kasi, diba, yung mga TV mga TV na yan.
0: Yes, yes.
1: Ako po, dati po ako nagsusulat talaga ng mga love stories.
2: Ay, dati po yan.
1: Talaga ba? Kaya nakaka-relate ako kasi these stories are created to really get the attention and even yung first layer of your emotion na talagang madala ka.
0: Yes.
1: At premium na sa amin yung mag-imagine ka pa at mag-desire ka ng kung ano-ano sa isipan mo. Because we got you affected to what we have created. But, you know, tulad na sabi ni Mau, it's far from reality. Yes. Kasi diba, magsusulit ka, mayaman, milyonaryo, nagkabanggaan kayo sa ano-ano, sa canteen.
0: May slow motion.
1: May slow motion. Tapos biglang, diba?
2: Lumipad yung buhok mo.
1: Oo, magde-date kayo sa isang hotel, papasara niya yung buong hotel. Diba, katotohanan ba yun? Pero, diba, pagka binasa mo, nakakilig naman, diba, very, very special. But it's really far from reality of what we really need as a woman or as a man, kung pwede rin sa lalaki, diba? But yeah, kapatid, it's okay to long for love. We are designed to really long for that affection. Kasi nga, God is love eh. Diba? Mm-hmm. And God really wants for us to feel what real love is.
0: Yes.
1: Yun, diba? Yun yung ano, real love. Sabi nga sa Ecclesiastes 3.11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Ibig sabihin, there's a time na talagang ilalong for natin na mahalin tayo at magmahal din tayo. So, hindi yan sakit. Hindi yan problema.
0: Tama lang. Normal ka naman. Wala namang problema.
1: Hindi pa kasabi. Normal ka naman. Pero, syempre, guard your imagination pa rin, kapatid. Kasi yung ating imagination, etong utak natin na to, ang daming nagagawa niyan. Even kasalanan. Diba? So, kapag

0: Good day, precious and dear listeners of Senior Moments. So, nandito na naman po kami for another hour of interesting discussion. Ito po ang inyong Lola Lydia Manuel.
1: Hello, beloved listeners. Nandiyan kayo lagi. Ano po? Maraming salamat. Ito po ang inyong Lola Joyce Garcia.
2: Ang bilis ng panahon, mga kaka-senior. Ika-apat na buwan na tayo sa taong 2026. Nasa Abril na po tayo.
0: Oo nga.
2: Lola Carmen Shaw po ito.
3: Magandang summer na po, faithful listeners. Ito po si Lola Vicky Badillo.
4: At ito naman po ang inyong Lola Boy Manuel.
0: Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Sister Glo.
3: Oo.
0: Mag-birthday siya ng April. Celebrant siya.
3: How young is she?
1: Happy birthday!
0: So, check yan na sa birthday bash naman siya,
3: okay,
0: di ba?
3: Yeah.
0: Happy birthday, Sister Glo!
3: Sister Glo, happy birthday po.
1: Sinong Glo yun?
0: Gulmatiko.
3: I know her.
0: So, meron na tayong mga announcements.
3: As usual, yung pong ating morning prayer, every Wednesday, Thursday, Friday, 5:30 a.m. to 7 a.m.
1: As usual, yung ating birthday bash for the month of April, invited po ang lahat ng seniors na dumalo and be blessed.
0: Ano na bang schedule, Lola Joyce, ng birthday bash ngayon?
1: Every Saturday, third Saturday of the month. Yung oras parehas lang. Pero yung venue, because we have AI, paiba-iba po ng venue yan. Sometimes nasa River Room, sometimes nasa Yada, sometimes kung saan-saan. Ina-announce naman.
0: Ako Lola naman, Carmen, may announcement.
2: Ako naman ang announcement ko, yung tungkol sa inaayayahan ko lahat na makinig sa First Timothy, Project First Timothy 4:13. Ito ay nangyayari sa ikawalo ng gabi sa DCBR 531 AM Bible Radio at napapakinggan din sa YouTube ng ganong oras.
0: Maganda yung sa YouTube kasi on demand, di ba? Anytime pwede. So, mga partners, I'm sure itong mga nangyayari sa ating mga kapaligiran ngayon, hindi nalilingid sa atin, di ba? Nababasa naman natin sa news and I think marami na sa atin medyo nakakaramdam ng effect sa globally, di ba? Ramdam siya. Nag-umpisa noong February. So, ano ba ang inyong masasabi doon?
3: Sabi po ng anak ko, nasa Dubai, hindi naman daw po magulo at hindi daw po mga Pilipino hindi nagbabalak na bumalik ng Philippines. Tatahimik lang po sila.
1: O sabi pero, din ng isa kong kakilala na nasa Qatar. Hindi naman daw magulo masyado.
3: Oo nga eh.
1: Pero ang mga kamag-anak na nandito sa Philippines, siyang naguguluhan. Kasi kahit sinasabing, huwag po kayong mag-alala, mama, papa. Nag-aalala talaga sila. Pero hindi naman daw ganun kagulo.
2: Ako naman, nabigla dahil sanay na tayo sa pakikinig dun sa gera ng Ukraine tsaka Russia, tapos biglang nagkaroon ng gera dito sa Middle East, na dito nang gagaling ang ating mga gasolina, ang oil na napaka-importante sa buhay nating mga Pilipino. Kaya apektado tayo dahil ang gasolina natin, lahat ng fuel natin ay halos nang gagaling dito sa Middle East. Kaya marami talagang apektado pagka ganito ang ginagawa ngayon.
4: At saka siyempre may epekto yan, lalo na pag tumaas ang presyo ng gasolina at nararamdaman na nga natin ngayon dahil iba na ang mas mataas na ang presyo ng gasolina. So ang susunod dyan yung presyo naman ng mga bilihin.
1: Nag-umpisa na nga, Lolo Boy, yung bigas ngayon, 80 na.
4: Oo, actually, ang anong gobyerno is parang magkaroon na ng cap doon sa presyo ng mga bilihin. Which is normal naman kasing epekto yan dahil nga ang ikinakatwiran naman ng mga ibang, yung mga trader na nagdadala ng mga gulay from the provinces is yung transport cost ang mataas. Siyempre, ito namang binabag sa kanila ng gulay, ang naman nila, mataas na rin ang presyo ng binabagsak na gulay sa kanila. So, ultimately, tayong mga consumer ang maapektuhan yan.
0: So, ramdam talaga. I'm sure itong mga nangyayari na to, mga uncertainties to, di ba? As the war continues, talagang hindi natin alam ang mga magiging epekto pa nito. So, itong mga bagay na to, madalas will cause anxiety sa mga puso ng marami, lalo na dun sa mga tinatawag nating mga marginalized groups, di ba? Pero as Bible-believing followers of Christ, di ba, mga partners, itong mga events naman na ito na nakikita natin sa ating paligid, hindi naman to dapat na maging kakatuwa or sorpresa para sa atin, di ba? Sa tingin ninyo?
1: Oo nga, kasi itong mga pangyayari, mas ano ngayon eh, mas obvious tayo na tinitingnan kaagad natin yung biblical aspect of this. Pero nakita natin na yung sinasabi na pahapyaw lang noon, ngayon ay nagiging katotohanan na, di ba? And it should not surprise us dahil binalaan na nga tayo ni Jesus mismo. At makikita natin yan sa kanyang mga sinasabi sa Lucas 21:9 hanggang 11. Babasahin ko. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified, for these things must first take place, but the end will not be at once. Then he said to them, nations will rise against nations, and kingdom against kingdoms. There will be great earthquakes, and in various places, famines and pestilence. So, kung ito po ay palaging tinuturo noon, makikita natin na sa ating paligid, nangyayari na, ang tawag po nila dito ay yung propesiya. Nangyayari na yung prophecies from the Bible na dapat noon pinag-aaralan natin ang Bible, parang pahapyaw lang, pero ngayon, right before our eyes, nangyayari na. Pero tayo pong mga believers in Christ, hindi na po masyado tayong dapat natatakot dahil alam naman natin ang kahihinatnan ng lahat ng ito dahil nga sinabi na sa atin ni Jesus mismo.
0: Amen. Oo. Pero Lola Joyce, dun sa binasa mo na passage sa Luke 21, napansin ko lang dun sa verse 9, sabi mo dun, for these things must first take place,
1: yeah,
0: but the end will not be at once. So parang ano lang to, birth pains, kumbaga sa malapit ng mga anak.
1: Oo, parang diba? Ganon.
3: Babad dyan.
1: So dati pinapakinggan lang natin yan, pero ngayon nakikita na natin. Pero ang sabi nga ng Lord, hindi kayo dapat matakot. Do not be troubled, ang word niya sa ibang translations, do not be troubled. Bakit kaya niya sinabi? Kasi ako naman ay suma sa inyo at kayo ay suma sa akin at tulong-tulong tayong harapin ito, and then we will overcome, sabi niya. So yun po ay pangako. May sinabi pa nga doon sa 11, earthquakes, famines, and pestilence. Grabe
0: lahat,
1: na to.
0: Oo, lahat yan nangyayari na. Di ba?
1: Oo,
0: yung earthquakes nga, ang napapansin natin, as the time of the Lord's coming drawing near, napansin niyo ba na mas madalas ang earthquake at saka mas ang greater intensity?
1: Pero sa ano na lang, hindi naman natin sinasabi na hindi tayo naapektuhan personally. Kaya lang, ang pagkakaiba, mas kalmado yung nakakaalam kung ano ibig sabihin ng lahat ng ito.
3: Hindi lang mga natural phenomena. Meron din sinabi si Lord na He has also warned us about troubles in life. Iba-ibang klaseng troubles to. But He gave us believers His assurance. Sabi ko sa John 14:10-11, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away and I will come to you. May pangako ang Panginoon.
0: Amen.
4: Parang may ano yan, ano? Lola Vicky, may kaparehas na passage yan sa John 16:33 sa NLT. Sabi rito, I have told you all this. Yung kausap niya yung kanyang mga apostles, ano? So that you may have peace in me. So maganda to.
3: Oo.
4: Sa kalagitnaan ng trouble ay merong peace at matatagpuan natin sa Panginoong Jesus. Sabi niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world.
0: What an assurance,
3: yes,
0: diba?
3: What an assurance. Parang lumalakas yung loob mo kahit alam mong mga troubles na padating. Nagpapalakas ng loob mo ang Panginoon sa kanyang mga salita.
2: Ako naman, yung may pagkakaiba yung mga natin ngayon, mga tao. Kasi merong palabasan ng Biblia, merong hindi palabasa. At saka yung kasapi sa isang local church, sa isang simbahan, at yung hindi sumasapi sa isang local church, ayun, magkakaiba ng pananaw sa mundo. Hindi sila well-informed sa manangyayari. Pero tayong mga Christians, dahil tayo ay tinuruang maging palabasa sa ating Biblia at nakikinig sa preaching ng ating pastor, nagkasapi tayo sa isang magandang simbahan, tayo ay aral na aral at tayo ay, yun nga, well-informed sa mga nangyayari sa kapaligiran. Dahil lagi namang sa preaching ng ating simbahan ay lagi tayong tinuturuan kung paano tayo mamuhay sa daigdig na ito na punong-puno ng challenges, punong-puno ng mga pakikipagsapalaran.
4: Ano, madagdag ko lang, na Lola Carmen, yung mga tinuturo sa atin, ito yung mga hindi opinion or speculation, kundi ito yung nakikita from the Word of God.
2: Tsaka nga kung ikaw ay regular na nagbabasa ng Biblia, naisiwalat na to ng Panginoon sa kanyang mga salita.
3: Amen.
2: At kung ikaw talaga ay regular naman na nag-a-attend ng mga church services, eh naisasama na ito sa preaching at naituturo na ito. Kaya ang pagkakaiba ng palabasa, yung nakasapi sa isang church at saka yung hindi nagbabasa ng Biblia, walang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ay yun ang naliligaw, ay yun ang talagang apektado sa mga pangyayari at yun ang talagang nag-aalala ng husto. Dahil hindi panatag ang kanilang kalooban, hindi panatag ang kanilang kaisipan dahil kulang sila sa kaalaman. Pero tayo, dahil aral na aral tayo na pagbabasa ng Biblia, hindi tayo masyadong nahihintakutan, kundi may konting kapanatagan ng ating isipan dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
0: Amen.
4: At maano ko lang, Lola Carmen, pag nung nasabi mo kasi well-informed tayo, at yun yung maganda sa church na ibabahagi sa atin from the Word of God kung ano yung mga nangyayari yan. Ano ang nagiging epekto nito para sa atin?
2: Ang epekto nito, dahil aral na aral nga tayo sa pagyayari, meron tayong kapanatagan ng kalooban at kaisipan at alam natin ang gagawin natin.
0: Ayun.
2: Na tayo ay laging handa sa mga pangyayari na yan. Lagi tayong nakahanda na anytime, andyan na yung sigalot, andyan na yung trouble, pag dumating yung trouble na yon, alam na natin kung anong ating gagawin. Kasi sabi nga sa Matthew 24:42, sabi, therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Therefore, you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
3: Ayun,
2: lagi tayong handa, dahil hindi natin alam kung kailan dadating ang aming Panginoon. At pag dumating siya, ano na talaga tayo? Handang-handa na tayong salubungin siya.
4: Tsaka hindi takot, ano? Hindi takot ang mananapili sa mga puso natin.
3: Ayun.
4: Kundi maging awake, maging prepared tayo dahil well-informed tayo.
0: Mm-hmm. Amen. Yun nga eh. As Christians, di ba? Maganda yung sinabi ni Lola Carmen, may pagkakaiba talaga bilang Kristiyano, di ba? Kasi meron tayong meron na tayong warning from the Lord. Kaya makakapaghanda tayo. So, napakaganda ng mga insights ng ating mga lolo and lolas. But of course, marami pa rin sa atin will find these things, lalo na kung makikinig ng news at hindi naman nga, yun, sabi nga ni Lola Carmen, kung hindi naman natin alam ang Bible, talagang magiging very disturbing itong mga news at unsettling, masishake ka talaga. Especially sa atin, di ba, mga partners, tayong mga seniors, ang gusto na natin talaga stability eh. Ayaw na natin yung mga kung ano-ano pang mga disruptions, di ba? Unnecessary disruptions. At yan ang pag-uusapan natin, mga dear listeners, sa ating topic ngayon. In this episode titled, stability for our times. So, magbe-break lang po muna kami, but we will be right back. Stay tuned in.
5: Are you from Metro Manila area?
6: Yes.
5: Are you looking for the COP campus nearest to you?
6: Yes.
5: Are you ready for some good news?
6: Yes.
5: Look no more, because there is COP main campus just for you.
6: Yeah.
5: Come, we'd love to pray for you and answer your questions. Visit our Facebook page at facebook.com/COP Main Campus for address, contact, and service details. This has been Pastor A, and see you at Main Campus so we can help you.
7: Hashtag remain in Christ.
8: From the culture, fashion, shopping, and dining.
9: Even in Asia, we need me perfect so much.
10: Before you hear the world.
11: Hindi pwede yan. Imposible yan.
12: Yan, pinaasa na naman tayo.
10: Tune in to the Word.
13: The great truth, brothers and sisters. Never in the middle of crisis and problems, never see God as your problem. Always see God as the source of your solution.
10: Morning Devotions with Pastor David Sumrall. Every day at 6 a.m., 12 p.m., and 11 p.m. on DZBR 531 Bible Radio.
13: The most important thing in your entire life for success, for prosperity, for a good marriage, for everything is morning devotion. Spend time with Jesus.
14: Pastor Sumrall,
15: the pastor of the Cathedral of Praise. In Hebrews chapter 10, the end of the first generation of the church, there are people that are already bored with church and bored with God. Can you believe it? So Paul had to write to them and said, would you stop forsaking the assembling of yourselves together, as is the habit of some? Christians, watching church on TV, watching church on YouTube is not assembling yourself together. On the Lord's Day, you need to be in God's house. I want to challenge you today, be in the house of God every single week.

0: Bible Radio.
1: At kami muling nagbabalik dito pa rin po sa Senior Moments. Ang ganda ng mga diniscribe ng ating mga lolas about ano ba talaga ang biblical na stability. Sapagkat yan talaga ang kailangan natin. Pero ang lumulutang talaga, nakasalalay din ito sa ating relasyon sa Panginoon for us to have that stability. Lolo Boy, ano naman para sa'yo ang biblical stability?
2: So, since ang pinag-uusapan natin is biblical stability, so kunin natin yan sa Bible. Basahin ko sa 2 Corinthians 4, verses 16 to 18 sa ESV. Sabi dito, "So, we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal." Isang nakikita natin dito, yung pagiging steadfast or hindi tayo gumigive up. Kaya dito sa passage na ito, makikita natin ang reason kung bakit hindi tayo dapat mag-give up. Unang-una, sabi dito, ito daw ay a light momentary affliction lang.
1: Yung mga dinadanas natin, light lang yon.
2: Ito ay isang pag-prepare para sa atin, para sa isang bagay na eternal. Kasi sabi dito, hindi tayo nag-give up kasi tumitingin tayo doon sa mga bagay na unseen o hindi nakikita. Na kahit ganito yung sitwasyon na nakikita natin ngayon, okay, hindi natin dinidiscount yung nangyayari. Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, alam natin na hindi pwedeng baguhin ng sitwasyon natin yung karakter ni God. Nagdiya ang ating provider na kahit nasaan tayo, siya ang magpo-provide. Hindi natin minamaliit yung sitwasyon ng mga tao. Pero ang gusto ko lang iparating sa ating mga tagapakinig is ang Diyos ay hindi matitilag. Kung ano ang ipinangako niya sa atin, kung nasaan man tayo, ay ibibigay niya sa atin. Huwag tayong masyadong tumingin sa kung ano, yung obvious or visible. Bagkos, tumingin tayo doon sa mga promises ng Panginoon sa buhay natin. Kasi siya yung ating provider. So, napaka-importante noon na patuloy pa rin tayong kumapit sa Kanya. Amen.
1: Amen. Kasi talagang madali.

0: maaring nakikinig kayo ngayon at meron kayong mga pinagdadaanan. Ito, sinasabi, light lang daw yon as far as God is concerned. May solusyon po yon. Huwag po kayong gi-give up. At momentary, hindi po yon magtatagal. Hindi po yon permanente. Momentary.
1: Temporary, diba? Lang po.
0: Temporary lang po yung affliction ninyo. Yung difficulty ninyo. Magbabago at magbabago po yan. Ang sabi nga ni Lola Vicky kanina,
1: two glass hands away.
0: Ayun, prayer po. Prayer lang po ang kailangan. Tumawag po sa Panginoon. At kung minsan, di ba mga partners, may purpose din kasi eh kung bakit nangyayari yung mga bagay na yon. May ina-accomplish si God na maganda. What the devil meant for harm will turn into something good. Makakabuti po sa atin.
2: And then, tsaka ang isang maganda rito, yung isang binanggit pa rito, sabi niya, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal.
1: Eternal.
2: So nakita natin yung contrast, di ba? Temporary at saka eternal. So doon sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin na momentary, ang kapalit nito, kung mag-hold on, kung hindi tayo give up, ang kapalit nito, yung eternal. Makikita natin na itong mga bagay na ito, eh, pansamantala, at hindi tayo dapat give up. Kasi mas may magandang kapalit yun. At ang maganda rito, nabidevelop yung character natin. Kasi ang problema, hindi naman isang beses lang yan. Minsan, paulit-ulit yan, di ba? Pero habang nagiging matatag ka, dahil natututo kang, humawak sa Panginoon sa kamay ng Diyos.
1: Amen.
0: So, mga dear listeners, we cannot allow ito pong mga distractions or discomfort, difficulties, challenges na kinakaharap po natin every now and then to stop us from finishing itong race, itong plano, itong purpose ng Panginoong Diyos para sa ating buhay. Light and momentary lang po yan. At Lolo Boy, isang napansin ko dun sa binasa mo, sabi, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. So it's also a matter of perspective.
2: Ah, tsaka na, ang isang kailangan doon is faith, pananampalataya. Yun yung mahalaga ron. Ma-develop, mag-grow ang ating pananampalataya.
0: Amen. Kasi ang pananampalataya, di ba ang faith nga ang kabaligtaran nun, sight, yung sight. Nakikita. Kaya kung magpo-focus tayo dun sa nakikita lang natin sa physical, ay talagang madi-discourage tayo. Lalo na sa mga nangyayari sa ating kapaligiran sa mga panahon na to. Pero kung magpo-focus tayo doon sa unseen na makikita lang natin through faith, then we know na a great reward awaits us.
1: Amen.
0: So, mga partners, parang magkakaroon tayo ng episode 2. Kasi diba? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan dito sa stability for our times. So, dear listeners, promise po, meron po tayong part 2 ng stability for our times. Pero mga partners, right now, parang it's just fitting na mag-end tayo in prayer. Maybe may mga nakikinig sa atin na undergoing, shaking up, kakaroon ng anxiety.
3: Yeah.
0: Sabi nga ni Lola Vicky, kailangan lang prayer. Make our requests known to God.
1: Amen.
0: Because He is the source of stability for our times.
3: Amen.
0: So,
3: hallelujah.
0: Sino ba ang gustong mag-pray?
3: Tayo po ay umuko sa harap ng Panginoong Diyos at magpasalamat. Lord God, we thank you for this moment. Lord God, we thank you for today. We thank you for all the good things and including the bad things that came in our life, knowing na hindi mo naman kami pababayaan. Thank you, Lord God, for this episode of Stability, that you have gathered your children, our beloved listeners, and also us, that you have revealed, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng dako, sa lahat ng circumstances sa aming buhay, ay hindi mo kami pinabayaan at pinababayaan. And right now, I lift up to you, our dear listeners, Panginoon, that are

0: Good day, precious and dear listeners of Senior Moments. So, nandito na naman po kami for another hour of interesting discussion. Ito po ang inyong Lola Lydia Manuel.
1: Hello, beloved listeners. Nandiyan kayo lagi. Ano po? Maraming salamat. Ito po ang inyong Lola Joyce Garcia.
2: Ang bilis ng panahon, mga kaka-senior. Ika-apat na buwan na tayo sa taong 2026. Nasa Abril na po tayo.
0: Oo nga.
2: Lola Carmen Shaw po ito.
3: Magandang summer na po, faithful listeners. Ito po si Lola Vicky Padillo.
4: At ito naman po ang inyong Lola Boy Manuel.
0: Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Sister Glo.
3: Oo.
0: Mag-birthday siya ng April. Celebrant siya.
3: How young is she?
1: Happy birthday!
0: So, check yan, nasa birthday bash naman siya,
3: okay,
0: di ba?
3: Yeah.
0: Happy birthday, Sister Glo.
3: Sister Glo, happy birthday po.
1: Sinong Glo yun?
0: Gulmati ko.
3: Oh, I know her.
0: So, meron na tayong mga announcements.
3: As usual, yung pong ating morning prayer, every Wednesday, Thursday, Friday, 5:30 a.m. to 7 a.m.
1: As usual, yung ating birthday bash for the month of April, invited po ang lahat ng seniors na dumalo and be blessed.
0: Ano na bang sked Lola Joyce ng birthday bash ngayon?
1: Every Saturday, third Saturday of the month. Yung oras parehas lang. Pero yung venue, because we have AI, paiba-iba po ng venue yan. Sometimes nasa River Room, sometimes nasa Yada, sometimes kung saan-saan. Ina-announce naman.
0: Ako Lola naman, Carmen, may announcement.
2: Ako naman ang announcement ko, yung tungkol sa inaayayahan ko lahat na makinig sa 1 Timothy, Project 1 Timothy 4:13. Ito ay nangyayari sa ikawalo ng gabi sa DCBR 531 AM Bible Radio at napapakinggan din sa YouTube ng ganong oras.
0: Maganda yung sa YouTube kasi on demand, di ba? Anytime pwede. So, mga partners, I'm sure itong mga nangyayari sa ating mga kapaligiran ngayon, hindi nalilingid sa atin, di ba? Nababasa naman natin sa news and I think marami na sa atin medyo nakakaramdam ng effect sa globally, di ba? Ramdam siya. Nag-umpisa noong February. So, ano ba ang inyong masasabi doon?
3: Sabi po ng anak ko, nasa Dubai, hindi naman daw po magulo at hindi daw po mga Pilipino hindi nagbabalak na bumalik ng Philippines. Tahimik lang po sila.
1: O sabi pero, din ng isa kong kakilala, nasa Qatar, hindi naman daw magulo masyado.
3: Oo nga eh.
1: Pero ang mga kamag-anak na nandito sa Philippines, siyang naguguluhan. Kasi kahit sinasabing, huwag po kayong mag-alala, mama, papa. Nag-aalala talaga sila. Pero hindi naman daw ganong kagulo.
2: Ako naman, nabigla dahil sanay na tayo sa pakikinig dun sa gera ng Ukraine tsaka Russia. Tapos biglang nagkaroon ng gera dito sa Middle East. Na dito nang gagaling ang ating mga gasolina, ang oil na napaka-importante sa buhay nating mga Pilipino. Kaya apektado tayo dahil ang gasolina natin, lahat ng fuel natin ay halos nanggagaling dito sa Middle East. Kaya marami talagang apektado pag ganito ang ginagawa ngayon.
4: At saka siyempre may epekto yan, lalo na pag tumaas ang presyo ng gasolina at nararamdaman na nga natin yan. Dahil iba na ang mas mataas na ang presyo ng gasolina. So, ang susunod dyan yung presyo naman ng mga bilihin.
1: Nag-umpisa na nga, Lolo Boy, yung bigas ngayon, 80 na.
4: Oo, actually, ang ng gobyerno is parang magkaroon na ng cap doon sa presyo ng mga bilihin. Which is normal naman kasing epekto yan. Dahil nga, ang ikinakatwiran naman ng mga ibang, yung mga trader na nagdadala ng mga gulay from the provinces, is yung transport cost ang mataas. Siyempre, ito namang binabagsakan nila ng gulay, ang mataas na rin ang presyo ng binabagsak na gulay sa kanila. So, ultimately, tayong mga consumer ang maapektuhan yan.
0: So, ramdam talaga. I'm sure itong mga nangyayari na to, mga uncertainties to, di ba? As the war continues, talagang hindi natin alam ang mga magiging epekto pa nito. So, itong mga bagay na to, madalas will cause anxiety sa mga puso ng marami, lalo na dun sa mga tinatawag nating mga marginalized groups, di ba? Pero as Bible-believing followers of Christ, di ba, mga partners, itong mga events naman na ito na nakikita natin sa ating paligid, hindi naman to dapat na maging kakatuwa or sorpresa para sa atin, di ba? Sa tingin ninyo?
1: Oo nga, kasi itong mga pangyayari, mas ano ngayon eh, mas obvious tayo na tinitingnan kaagad natin yung biblical aspect of this. Pero nakita natin na yung sinasabi na pahapkaw lang noon, ngayon ay nagiging katotohanan na, di ba? And it should not surprise us dahil binalaan na nga tayo ni Jesus mismo. At makikita natin yan sa kanyang mga sinasabi sa Lucas 21:9 hanggang 11. Babasahin ko. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified, for these things must first take place, but the end will not be at once. Then he said to them, nations will rise against nations, and kingdom against kingdoms. There will be great earthquakes, and in various places, famines and pestilence. So, kung ito po ay palaging tinuturo noon, makikita natin na sa ating paligid, nangyayari na, ang tawag po nila dito ay yung propesiya. Nangyayari na yung prophecies from the Bible na dapat noong pinag-aaralan natin ang Bible, parang pahapyaw lang, pero ngayon, right before our eyes, nangyayari na. Pero tayo pong mga believers in Christ, hindi na po masyado tayong dapat natatakot dahil alam naman natin ang kahihinatnan ng lahat ng ito dahil nga sinabi na sa atin ni Jesus mismo.
0: Amen. Oo. Pero Lola Joyce, dun sa binasa mo na passage sa Luke 21, napansin ko lang dun sa verse 9, sabi mo dun, for these things must first take place,
1: yeah,
0: but the end will not be at once. So parang ano lang to, birth pains, kumbaga sa malapit ng manganak.
1: Oo, parang diba? Ganon.
3: Babat dyan.
1: So dati pinapakinggan lang natin yan, pero ngayon nakikita na natin. Pero ang sabi nga ng Lord, hindi kayo dapat matakot.
3: Uh-huh.
1: Do not be troubled, ang word niya sa ibang translations, do not be troubled. Bakit kaya niya sinabi? Kasi ako naman ay suma sa inyo at kayo ay suma sa akin at tulong-tulong tayong harapin nito and then we will overcome, sabi niya. So yun po ay pangako. May sinabi pa nga doon sa 11, earthquakes, famines, and pestilence. Grabe
0: lahat,
1: na to.
0: Oh, lahat yan nangyayari na. Diba?
1: Oh,
0: yung earthquakes nga, ang napapansin natin, as the time of the Lord's coming drawing near, napansin niyo ba na mas madalas ang earthquake at saka mas ang greater intensity?
1: Pero sa ano na lang, hindi naman natin sinasabi na hindi tayo naapektuhan personally. Kaya lang, ang pagkakaiba, mas kalmado yung nakakaalam kung ano ibig sabihin ng lahat ng ito.
3: Hindi lang na mga natural phenomena. Meron din sinabi si Lord na He has also warned us about troubles in life. Iba-ibang klaseng troubles to. But He gave us believers His assurance.
0: Ayaw.
3: Sabi ko sa John 14:10-11, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away and I will come to you. May pangako ang Panginoon.
0: Amen.
4: Parang may ano yan, ano? Lola Vicky,
1: May
4: kaparehas na passage yan sa John 16:33 sa NLT. Sabi rito, I have told you all this. Yung kausap niya yung kanyang mga apostles, ano? So that you may have peace in me. So maganda to.
3: Oo.
4: Sa kalagitnaan ng trouble ay merong peace at matatagpuan natin sa Panginoong Jesus. Sabi niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world.
0: What an assurance.
3: Yes,
0: diba?
3: What an assurance. Parang lumalakas yung loob mo kahit alam mong mga troubles na padating. Nagpapalakas ng loob mo ang Panginoon sa kanyang mga salita.
2: Ako naman, yung may pagkakaiba yung mga natin ngayon, mga tao. Kasi merong palabasan ng Biblia, merong hindi palabasa. At saka yung kasapi sa isang local church, sa isang simbahan, at yung hindi sumasapi sa isang local church, ayun, magkakaiba ng pananaw sa mundo. Hindi sila well-informed sa manangyayari. Pero tayong mga Christians, dahil tayo ay tinuruang maging palabasa sa ating Biblia at nakikinig sa preaching ng ating pastor, nagkasapi tayo sa isang magandang simbahan, tayo ay aral na aral at tayo ay, yun nga, well-informed sa mga nangyayari sa kapaligiran. Dahil lagi namang sa preaching ng ating simbahan ay lagi tayong tinuturuan kung paano tayo mamuhay sa daigdig na ito na punong-puno ng challenges, punong-puno ng mga pakikipagsapalaran.
4: Madagdag ko lang, Lola Carmen. Yung mga itinuturo sa atin, ito yung mga hindi opinion or speculation, kundi ito yung words nakikita from the Word of God.
2: Tsaka nga kung ikaw ay regular na nagbabasa ng Biblia, naisiwalat na to ng Panginoon sa kanyang mga salita.
3: Amen.
2: At kung ikaw talaga ay regular naman na nag-a-attend ng mga church services, and naisasama na ito sa preaching at naituturo na ito. Kaya ang pagkakaiba ng palabasa, yung nakasapi sa isang church, at saka yung hindi nagbabasa ng Biblia, walang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ay yun ang naliligaw, ay yun ang talagang apektado sa mga pangyayari, at yun ang talagang nag-aalala ng husto. Dahil hindi panatag ang kanilang kalooban, hindi panatag ang kanilang kaisipan, dahil kulang sila sa kaalaman. Pero tayo, dahil aral na aral tayo na pagbabasa ng Biblia, hindi tayo masyadong nahihintakutan, kundi may konting kapanatagan ng ating isipan dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
0: Amen.
4: At maano ko lang, Lola Carmen, pag nung nasabi mo kasi well-informed tayo, at yun yung maganda sa church na ibabahagi sa atin from the Word of God kung ano yung mga nangyayari niya. Ano ang nagiging epekto nito para sa atin?
2: Ang epekto nito, dahil aral na aral nga tayo sa pangyayari, meron tayong kapanatagan ng kalooban at kaisipan, at alam natin ang gagawin natin.
0: Ayun.
2: Na tayo ay laging handa sa mga pangyayari na yan. Lagi tayong nakahanda na anytime, andyan na yung sigalot, andyan na yung trouble, pag dumating yung trouble na yon, alam na natin kung anong ating gagawin. Kasi sabi nga sa Matthew 24:42, sabi, therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Therefore, you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Ayun, lagi tayong handa, dahil hindi natin alam kung kailan dadating ang aming Panginoon. At pag dumating siya, ano na talaga tayo, handang-handa na tayong salubungin siya.
4: Saka hindi takot, Hindi takot ang mananapili sa mga puso natin.
3: Ayun.
4: Kundi maging awake, maging prepared tayo dahil well-informed tayo.
3: Amen.
0: Yun nga As Christians, di ba? Maganda yung sinabi ni Lola Carmen, may pagkakaiba talaga bilang Kristiyano, di ba? Kasi meron tayong meron na tayong warning from the Lord. Kaya makakapaghanda tayo. So, napakaganda ng mga insights ng ating mga lolo and lolas. But of course, marami pa rin sa atin will find these things, lalo na kung makikinig ng news at hindi naman nga, yun, sabi nga ni Lola Carmen, kung hindi naman natin alam ang Bible, talagang magiging very disturbing itong mga news at unsettling. Masishake ka talaga. Especially sa atin, di ba, mga partners? Tayong mga seniors, ang gusto na natin talaga stability Ayaw na natin yung mga kung ano-ano pang mga disruptions, di ba? Unnecessary disruptions. At yan ang pag-uusapan natin, mga dear listeners, sa ating topic ngayon. In this episode titled, Stability for Our times. So, magbe-break lang po muna kami, but we will be right back. Stay tuned in.
5: Are you from Metro Manila area?
6: Yes!
5: Are you looking for the COB campus nearest to you?
6: Yes!
5: Are you ready for some good news?
6: Yes!
5: Look no more, because there is COB main campus just for you.
6: Yeah!
5: Come, we'd love to pray for you and answer your questions. Visit our Facebook page at facebook.com/COP Main Campus for address, contact, and service details. This has been Pastor A, and see you at Main Campus so we can help you.
6: Hashtag Remain in Christ.
7: From the culture, fashion, shopping, and dining.
8: Even may perfect song.
9: Before you hear the world.
10: Hindi pwede yan. Imposible yan.
11: Yan, pinaasa na naman tayo.
9: Tune in to the Word, the great truth, brothers and sisters. Never in the middle of crisis and problems, never see God as your problem. Always see God as the source of your solution. Morning Devotions with Pastor David Sumrall. Every day at 6 a.m., 12 p.m., and 11 p.m. on DZBR 531 Bible Radio.
12: The most important thing in your entire life for success, for prosperity, for a good marriage, for everything is morning devotion. Spend time with Jesus.
13: Pastor Sumrall,
14: the pastor of the Cathedral of Praise. In Hebrews chapter 10, the end of the first generation of the church, there are people that are already bored with church and bored with God. Can you believe it? So Paul had to write to them and said, would you stop forsaking the assembling of yourselves together, as is the habit of some? Christians, watching church on TV, watching church on YouTube is not assembling yourself together. On the Lord's Day, you need to be in God's house. I want to challenge you today, be in the house of God every single week.

0: Bible Radio.
1: At kami muling nagbabalik dito pa rin po sa Senior Moments. Ang ganda ng mga diniscribe ng ating mga lolas about ano ba talaga ang biblical na stability. Sapagkat yan talaga ang kailangan natin. Pero ang lumulutang talaga, nakasalalay din ito sa ating relasyon sa Panginoon for us to have that stability. Lolo Boy, ano naman para sa'yo ang biblical stability?
2: So, since ang pinag-uusapan natin is biblical stability, so kunin natin yan sa Bible. Basahin ko sa 2 Corinthians 4, verses 16 to 18, sa ESV. Sabi dito, "So, we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal." Isang nakikita natin dito, yung pagiging steadfast or hindi tayo gumigive up. Kaya dito sa passage na ito, makikita natin ang reason kung bakit hindi tayo dapat mag-give up. Unang-una, sabi dito, ito daw ay a light momentary affliction lang.
1: Yung mga dinadanas natin, light lang yon.
2: Ito ay isang pag-prepare para sa atin, para sa isang bagay na eternal. Kasi sabi dito, hindi tayo nag-give up kasi tumitingin tayo doon sa mga bagay na unseen o hindi nakikita. Na kahit ganito yung sitwasyon na nakikita natin ngayon, okay, hindi natin dinidiscount yung nangyayari. Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, alam natin na hindi pwedeng baguhin ng sitwasyon natin yung karakter ni God, na siya ang ating provider, na kahit nasaan tayo, siya ang magpo-provide. Hindi natin minamaliit yung sitwasyon ng mga tao, pero ang gusto ko lang iparating sa ating mga tagapakinig is ang Diyos ay hindi matitilag. Kung ano ang ipinangako niya sa atin, kung nasaan man tayo, ay ibibigay niya sa atin. Huwag tayong masyadong tumingin sa kung ano, yung obvious or visible, bagkos tumingin tayo doon sa mga promises ng Panginoon sa buhay natin. Kasi siya yung ating provider. So napaka-importante noon na patuloy pa rin tayong kumapit sa Kanya. Amen.
1: Amen. Kasi talagang madaling ma-discourage when we experience difficulties in life.
3: Talaga.
1: At talagang masishake.
3: Mahina ang loob natin.
1: Oo.
2: Ang isang encouraging lang dito, isabi niya, light momentary affliction lang ito. Pansamantala. Amen.
1: Maganda itong passage na ito, Lolo Boy, na kinote mo. At na-remind tayo na light and momentary. So kung ano man yung pinagdadaanan, dear listeners, maaring nakikinig kayo ngayon at meron kayong mga pinagdadaanan, eto, sinasabi, light lang daw yon as far as God is concerned. May solusyon po yon, huwag po kayong gi-give up. At momentary, hindi po yon magtatagal, hindi po yon permanente. Momentary.
3: Temporary, diba? Lang po.
1: Temporary lang po yung affliction ninyo, yung difficulty ninyo. Magbabago at magbabago po yan. Ang sabi nga ni Lola Vicky kanina,
3: two glass hands away.
1: Ayun, prayer po. Prayer lang po ang kailangan. Tumawag po sa Panginoon. At kung minsan, di ba mga partners, may purpose din kasi kung bakit nangyayari yung mga bagay na yon. May ina-accomplish si God na maganda. What the devil meant for harm will turn into something good. Makakabuti po sa atin.
2: And then, tsaka ang isang maganda rito, yung isang binanggit pa rito, sabi niya, "For this light momentary affliction is preparing for us an eternal."
3: Eternal.
2: So nakita natin yung contrast, di ba? Temporary at saka eternal.
1: Mm-hmm.

0: lang eh. Minsan, paulit-ulit yan, di ba? Pero habang nagiging matatag ka, dahil natututo kang, humawak sa Panginoon sa kamay ng Diyos.
1: Amen. So, mga dear listeners, we cannot allow ito pong mga distractions or discomfort, difficulties, challenges na kinakaharap po natin every now and then to stop us from finishing itong race, itong plano, itong purpose ng Panginoong Diyos para sa ating buhay. Light and momentary lang po yan. At Lolo Boy, isang napansin ko dun sa binasa mo. Sabi, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. So, it's also a matter of perspective.
0: Hindi. Ah, tsaka na, ang isang kailangan doon is faith, pananampalataya. Yun yung mahalaga ron. Ma-develop, mag-grow ang ating pananampalataya.
1: Amen. Kasi ang pananampalataya, di ba ang faith nga ang kabaligtaran nun, sight, yung sight. Nakikita. Kaya kung magpo-focus tayo dun sa nakikita lang natin sa physical, ay talagang madi-discourage tayo. Lalo na sa mga nangyayari sa ating kapaligiran sa mga panahon na to. Pero kung magpo-focus tayo doon sa unseen na makikita lang natin through faith, then, we know na a great reward awaits us.
2: Amen.
1: So, mga partners, parang magkakaroon tayo ng episode 2. Kasi diba? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan dito sa stability for our times. So, dear listeners, promise po, meron po tayong part 2 ng stability for our times. Pero mga partners, right now, parang it's just fitting na mag-end tayo in prayer. Maybe may mga nakikinig sa atin na undergoing, shaking up, kakaroon ng anxiety.
2: Yeah.
1: Sabi nga ni Lola Vicky, kailangan lang prayer. Make our requests known to God.
2: Amen.
1: Because He is the source of stability for our times.
0: Amen.
1: So,
0: hallelujah.
1: Sino ba ang gustong mag-pray?
3: Tayo po ay umuko sa harap ng Panginoong Diyos at magpasalamat. Lord God, we thank you for this moment. Lord God, we thank you for today. We thank you for all the good things and including the bad things that came in our life, knowing na hindi mo naman kami pababayaan. Thank you, Lord God, for this episode of Stability, that you have gathered your children, our beloved listeners, and also us, that you have revealed, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng dako, sa lahat ng circumstances sa aming buhay ay hindi mo kami pinabayaan at pinababayaan. And right now, I lift up to you our dear listeners, Panginoon, that are having a anxious time because of their loved ones or having difficult times right now, especially those OFWs namin, Panginoon, na nasa Middle East. Lord God, alam namin that you are in control of everything. So I lift up to you the mothers, the fathers, Panginoon, lahat ng miyembro ng pamilya na nagkakaroon, Panginoon, ng pangamba, ng kung ano-anong kaisipan na hindi sila makatulog, hindi sila makakain, Panginoon. Inataas namin sila sa iyo, Holy Spirit, na ikaw po ang aming comforter, na ikaw po ang siyang manguna sa kanilang buhay at ipahihwatag sa kanila na hindi mo sila pababayaan maging ang kanilang kamag-anak na nasa Middle East ngayon. At ito naman po, according to your word, ay hindi magtatagal, matatapos at matatapos din ang lahat ng ito. Ang ibig mo lamang, Panginoon, kami ay patuloy manampalataya, patuloy na kumapit sa iyong mga pangako sa amin na hindi naman nagbabago or does not disappoint us. Thank you, dear Father, for all your promises that came true in our lives. Marami pong salamat sa patuloy mong pag-iingat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga gumaling ang mga sugat at mga sakit dahil sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming source, ikaw ang aming confidence, ikaw ang aming great I am. Bless every one of us, Lord, in the mighty name of Jesus. This we pray.
1: Amen.
2: Amen.
4: Amen. Mga faithful listeners, para lalong mapanatag ang inyong kalooban at kaisipan, inaanyayahan